bongoli motema te oyo nanu animela Jésus te apusana tosambela mpo na ye atombola loboko bisika azali apusana mutu nyonso oyo animela nanu Jésus lokola mokonzi mpe mobikisi te na pokwa lelo misu milulu oyo tosalaki yango mpo na mbongo te me mpo na mutu moko oyo Yesu akufela na ekulusu atombola loboko tosambela mpo na ye tombola loboko tombola loboko bisika ozali tombola loboko tombola loboko nalingi tosambela nzambe kolo tosukumisa kombo na yo pokwa lelo